ada ga ate ang kuang tumang ga mage batang muni ga mage manang batok ke batu desi nyangir